mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 2407 odun 2026 systematically mommy ati daddy o sui na ma nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti ji si imole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si imole alaye ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi friday ton je kan eyi won ma pe ni jimo oloyin mi ni ton pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te loso te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi on to yato sitana a nbo ni bi pepe mo bo bi pepe mommy e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi oh gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e ja do balẹ ja kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor Mrs. Temitayo Dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin oke.

gbogbo eyan omo lo eyi ka otun eyi ka o si pe baba mo dupe olorun emi awon woli ada ogo pada fun o o se jesu omo olorun a dupe lowo re fore to se laye wa e se laye wa olorun wa gbe oga imo tin jenu mi o kan dun gbogbo eyan omo olorun ki emi mi mo ko gba ope wa in the name of Jesus e se se bayi any baba mi se weekend fe mi na olorun jo se weekend fun mi ya mi lenu lona ara ti n fokan si ogo ni fun jesus jesus oluwa wa gbogbo yin omo olorun bi te ba wa gbo lohun to so yen oni be ba se wi leti emi olorun ni ma se se inu mi dun fun to se and gbogbo eyin baba baba edide gbogbo eyin mama edide se le jajo ki hallelujah nla meje hallelujah meje so ni gbogbo bi e ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah and lagbara olohun sunday service tin boy isin only communion meji meji ni and yosef akiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo pe only communion e je nde yen mo

0: adua inu testimony iben testimony ti na wa ma si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadua bi nba se ni ko gba mommy ti na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje ngugu ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje king gbon ti bibeli so eja jo gbon to so ni verse 37 gbo farabale gbo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbote mi oluwa gbote mi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadua nbi emi na gbadua olohun gbote mi loni gbote mi gbon to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adua ti mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re si waju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigbati elijah gbadua yen ton wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin gbo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko sin ti eniyan fenu pe ti olorun ki gbo maya labadush sebi e gbo testimony omobirin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won lawon fi fo oju ara kabaliya manasha tori po so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju leti mi be ni emi oluwa yo se se can you imagine that iwo na gbo testimony ta gbo ten eja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na woli wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadua olorun si ngbo o ngbadua bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadua yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka ro sa e de ku ijo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore to lorun se ninu aye mi oruko mi ni tolulope adegunju ore yen o ya mi lenu nitori wi pe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo ku ojiji o de tuntun edun okan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ni ma nla so gbogbo igba yen gan eru ma nba mi ipe se ki se pe mo fe pe se ki se pe ma ku bayi mo sa ma ngbadura ewo lo mi ma gbodo da awon omo mi sile eni eleni o ma gbodo se ya fa awon omo mi ma gbodo duku o gbin ajojo ma gbodo se ya fa awon omo mi mo sa ma fo kan gbadura so bo se di idaji ijo yen ti mo tan radio te ni ka mu ose ta fin we ati omi mo se dide niyan gbogbo prayer point te se pata afi bi pe nitori mi mo de gbagbo wi pe ogun yen o ti di sise lojo na bi mo se bere se ni fi ose iwe niyan ati omi ni ojo na isegun de ba mi bi mo se bere se ni fi we titi o se di pe aisan atalakala bo se di awati inu aye mi ni bara mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alaiku bi mi se la mo ni ati gba yen ni mo ti gbominira ni mo ti dominira lowo ku ojiji aisan elekeji eri mi keji ni wipe ti emi atoko mi ta bajo sumara oju ara mi ta bajo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisa awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe ah lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si iyalenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se n lo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odokunle e ti lo nko ta ba bere pelu ose yen pe nko ta ba so pelu ose yen a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi n foju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se n ba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma n so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi se mo se lawonu bonu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want to know your testimony loni mi omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body. I stand as a prophet of the Lord to pe ma gbo temi ofa buku ti en pe ni ofa isan malaria kalaba di hele bodosh oni ko jade lare lowo lowo bayi in the name of Jesus. Now nibi to duo si yen oya dide oya napa oya nase foke ni igba meje ofa buku yen jabo le in the bush ni boni menstruation re lo bi n ba je woli olorun oya gbe owo le ikun maduwa bile ose nto ba ri abata asanteka haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to n be ninu okun e to wodi jabo le loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo n yi okan pada aja ajada ezedubinash owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages. I stand here and kan ni fallopian blockages. Yes, I stand here as a vessel. I stand here as a prophet of the living God. Of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus. Gbe owo lekun ta lo n fi eda ti fi n da ire danu mo lowo ta ni fi eda ti o je ki omo duo ninu re ta lo duo ti n lo eda ti o je ki pon o le gba omo duo oya so tele mi won bi mi ni mo gbodo biyan mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkopo iwasu adua marun ti o mu iyanu re jade engineer eja lo
2: e ku ise oluwa oluwa ma se agbara do tun the brand of soul lati alalu mo fe je ise agbara olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijo olorun baba mi olorun oji ati bi odun meta mo ti n wo ti mo tin lo ti mo tin bo mo tin mo yin kakiri ti mo tin nawo lo nawo bo mo dupe pe ki ti pin osu kan ti mo dara po mo program ni ipade obirin mo kokko fi join program ni ko to di pe mo tun wa oni ni mo so fun mi pe ki n wa o mama ni mama ba mi ro mi mo lawun ni ba mi ro mi pe ki sa mo wa fun ra mi ni ki sa mo wa fun mi pelu ogolowo olorun ti mi le soro ju mo sa ti loyun bayi je nikan ti eda mo nda lawun eda yen tun wa mo fanu digbona ko je ko yun duro lara mi ti ma ti e ma tokun oko mi ba ti n laje se po ba yun mo wale mama ni ogolowo olorun mo ti finu su mi bayi
0: e wo testimony omobirin yen ko ti join church josu kan lo bayi o ni ohun kokko mo ran won ni e lo ba ran omi wa mo meto da iya daada o wa so fun iwo na oju awo lawo fi gbobe adu ataro yi oju awo lawo fi gbobe ni o na wa gbera fun re o na wa bere si wa o so program yi ta won obirin se last o n lo fi loyun yen o e da ni oji oloyun olufe e wo testimony bo se n lo o elijah gbadua gbogbo eyan ti n gbo mi loni dide gbogbo eyan e dide bo ba gbe radio re gbe maya bo ba mu phone re to ba se pori phone lo ti n gbo mu dani oye dide adu atala aro yi je nsare kan kankan e dide duo ni enikan ni ah o le mi o tun sun bibeli ni orun die ogbe die ikawojo po gbera die emi o ni so tan oya egbon to so o ni nigba na ni ina oluwa bo sile e ki gbe ina o ina oluwa je won mo bo ladugo olufe adu alo ngba a nse adu aro ni bibeli ni eni to ba jiwa oluwa laaro kutukutu yo si ri oni mo bi fe ko dide duun bi to ba wa e wa gbon to so oni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ebo sisun na iyen tumo si pe awon maalu ti an ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo nka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke mo gbo o maalu ti awon woli baali fe fi rubo oni woli olodun tun so pe ki won o tun ko sori ibi ti ori pepe ti an fe fi rubo yi wa mo gbo o o si sun ebo sisun na any one ati igi o di meji any two ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebi nu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won pe gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba nu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di oju bo nkan re o le wo be enikan ni woli ko ye mi ibinu yara won ton kan wa duun ti en ko be e bo sisun awon maalu ai moye yara ti awon nkan ifo to le foju ti en ti so di yara yara bi ti en ti rubo e ki gbe ina oluwa oya bo sinu yara mi ina oluwa oya bo sinu ile baba mi ina oluwa oya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara ti sonu ile mi dojubo e gbo oluwa oye yadanu mama olodun mo fi se eleri nkan kon tele aduwa yi wa mi nibi to ba wa so ibi radio se ndunu ile re nkan kon sele mo ranti awon eran se olodun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu igbo aiwo laye baba lola won gbe lo sinu igbo aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye gba yen won wa gbe radio yen lo sinu igbo aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujenu ngbe won wa lo gbe sibe won wa nkigbe oruko jesu inu cd la se inu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo wo be o si ri iye eyin olufe bi won se nkigbe oruko jesu gbogbo awon ebora kan lorun eti owo gbo lo won gbo lo iwe itan gbe wipe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen le e kigbe nle o le mo ti won se won a ma so yare eyan di meeting on loju olalabuku yen mojumo sister oh my god di awon eyan bayo gbogbo en to ba le pe si aduwa yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo omo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to yo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abadu she ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin

le mama yi loruko jesu e wo jagbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to nsise ninu ile yi o ti eni to ko le igan mo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah se ninu ile to fa inta kun daada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo jogo ko se mistake because pe le fine o tumo si pe won o le so dojubo kin lo date nkan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lo lohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bon mi to duro si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi ten gbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide o ya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan nle gbogbo wo ni so kuso agbara si nka won eyan nle bi won duwo si yen o ya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara ti nbe lare to fi dabara meji emi

wo bi ase se nbo o feel e laaro yi olohun gbe iwo loko ko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asito mo pe mi e gbadua fun wa adua kini o tun fe gba iran alai ni gbagbo ni o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh ti n ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send in to fe fi dashi radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo jo tan denu o mo se gbayin bo mo gbayin bo nti wo na ba ni fi dashi radio program meji o lo o ri n ta n se nle ni e kibe eyin owo aye ninu ile wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo n fo o fo yara owo won ni o ma fo won o mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti five suppression tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo ro oluwa o ri e wo nikan bi se nba mi soro bi mo se ngbadua wo ri e bi se nse giri in tin mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo ngbadua ori facebook oni bemi ati yawo mi se ngba ni ago kun oru oni eye buku kan fo wa bagge brother yen na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo to bi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bagbi ibon o bambi adua won bambi adua o bun ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop we eyin pastor te n gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba eke gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi o ri ti o sele egbin na oh inside me outside me

n se bi wo di re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni le ola ma se soju ori afefe eni kan ni ki le wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na send nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni ko si to kere oye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa ko to da le tori pe nkan kan ola o le le awon agbara meji po nu le ki nkan mo sele egbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si ko to dale lo pade owo ko to dale tare oya ko to dale ki menstruation lo de gbogbo n to si o oya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya joko ko mi kanle